soko pere won la za ro lebu fa bibe bi ni to men biro me ga dabbe marse man zamani kap man aya ko ne dan fa fala na baza an fa kemba marzaki hayr bo chuuro bo na wor chuumo bi ka biani ka je bien le mettre à non zama fa ka lam lan anno ko me furbana na ni cho bin kana la be me mono pe jor biro bu mal ne so yo na yan tan ay per jama per ta mer din jama da pil ter se te mali ma inyo inyo interparlementaire ma député leo ton bo za na da pi ma bu octobre yo ka ga pele fa ka ma dina arusha te sur tanzania ku sur chem chem ta mer na jama na ma mai am gor zabo te zabo ko gure za te joan te te te bai bat jam ta mer na jam da pilter se te un pa kapel ay ministre ma premier ministre ma tanzani ma dini mio gulu la mec cheba ko gurte ay ko te kina za chem chem pli ma ra mo gun na yan tanata sa chal la ka ko tu kan bi xriya president ma assemblée nationale mani de madina ali kulutu chami akono ne za chem chem pli za sena te kinza ma jo ya pa assemblée dans tere kibo kalbu nga war pa pangbas ko don le ta ay bu amadin dan na sur la gonga ka pel ba ma president ma parlementaire de madina tobia akasum akofa ba jul ba fa pasai ka shi sai memo pon karboza jo yo pli ko for bana to chon za shi ma ga peni o lanza ka ka ba jo ya bia ya ga don ta bana mai zanki mo jo ba za shi memo pon karbata programme national ma lutte contre le cancer de banaman no woni no amlo amli ma ya woni tekina zabioni yo zant po clinique fa kan jamena yevano no za namar shu mo ka ki mar gany zani ka fa ki mar bisham cancer o wala sham no amlo amli yizani ka ki manai ashidene kal dai ma za ma za woni tekina ma kinmo ya zabioni ki mar yizani fa bu ma kin bu shu eka Mrezaki mla bwana ebe gebe bwa lwa mlima za bien be bwa a moka no konfaya mayi an mo konza mli gotla kana ya afa bwa marza mla tanran yo fa fatta marza mla tay bwa mayi mu woka ka pe yo mara maki barki kine danza ban tu gala tuk bana ya bwere ko afa sanka na mu bwa ka shamyo mo jwa la be agban na na imu ko gur mu ke mra ba fay ba be wo magara ka lwa mrai mo ke bi ki mwa bwa be mo ge wo gyanja gyanja ma ki mo yin ganda abia shu ba mo ga wo mai fu bi mo ga wo mai fu za ro gwa ro da mo ba ban mra kan yim lele ko gur ak mo ba ba jol kin gwari za mo ba ban mra ba gwari be bi mai kin ka mo fay be a lwa ma no a lwa ma no lu no alibo ma gane liyo kan wo ya bu ma ro da akun mo za bel bel wo fatan daga pepeli ko afi na mon gwan ki ka ki mo na gwan za ta shu pa sai na to bel bel pa fin ma na da ba gnya di na october rose ba bu mai mo ju bo ma kin mo ge bo no ma wo ngon bo wala gromo ya wo ni mo ne wo ne na bu sha ne mo lu gun ka ma du se ge ma ki do ka ta na ku go re bu ma re yo za ya ka chum na mo ju chi du ka yo na ta ta to mardi ta shu ministère ma loi jam su ma jointe mali ma comité national ma coordination ma ibe vali jam su ko mali ya ma bobo nga ko jam su avant nous ma kemne fali fatan ma zana sara ma kemne fali fatan ma za fu ma kemne fali bu ma kene mo kebs pour voilà je pour joni ma jam su ma ke jam su ma ta vanni wa kagwaya abi ha ma lu jam su abana na sara abi ah lu jam su abana fa zam da abi ah lu jam su abana ma yin kana ya jam su avant bu ma na ke mana dan akoy kam lu jam su ma yi secrétaire général ma ministère ma lu jam su testimony docteur Nojitolum Toral Josephine akoye kalpel teyon kafa be nezani secrétaire général ma ministère ma lwa bo wolfa ballan anogun sote kina zaman ki acham cham pli mai arama gergun kala bra ka far bo te geki kafa pa jir bo fene dan fatan mai masu mai bona na ga rabda ka na ginbe kana gine jamsu mai dum ta yani akoyon maga lwa jamsu mo de fufna maga lwa jamsu mo fa ballan maga lwa jam fa ma rai dan
bu mali ma zamba ya ka fatan mai masan mai bona za na masan damu pun wa fumu pun na tai woki ka mo ba da fumu ba jam jil ba wala ko fa ballan mulwa jam jil mana jil ba ta da yana tana ba marsan man akoye le kol ban bo zana ta shu le kol ban ta shu ko ban bo ta shu ko gatte nar ban kyoni ko fa ka abeshe universite abeshe ka ati universite ma science technologie ma dati don refi a ngir fali ta shu ko gurka ne to ya ka fali ko mutun wa ka ne ma universite ne to ya so za se salin zamai malwara go salbo ma kames grad ma kames za wo mira ta shu fa ka province ma bata ko yaba jom pa sapli ko zama lwa bolo ko mali ma enseignement supérieur dans sal maimo lwa akuye ka za gomira ka le ko ma tangbono ko je shi o jener gwa na jama gwa talia shi o jener gwa jama gwa talun fa ka po province ma chama ma ma ma bata yo bu malia akuyo zama ka pera jo chat by marsan man ka ko wa koye na kanza anyeo asama jibe na sho la ki maga pelte nan ba fara technicien kravnas duxidi fidèle mais ga jeni wi gaimo ka mo ban yo ka mo sho sho za le fan kemo zan ki mo choro bo mo kar bote bi akara chu shi bege la ni te ba pa malan ka je be le maître mo ka bo ana ga sho ko cho en ko la a fa bo non ko ben fana ni nano ko ne dan zan ki re gira bo non me te yaka wo zaul biri ayo bo pa no cham da ma dine be bro pa mi ma che fa ka ma dine mo ndu mi to zaul bo da ma dine bo jumbe pasain pasain bo jumbe pasain me to zaul ta mo ka fa ka ma dine pasrei pastorei me sou kadet na basayon ko ne dans la meto za wolbo me lobo fo bobe mais to lobo fo de mat une fille fille swabo fille swabo pazar pazan ako fa ki ma dina gtale soko pli lobo fo bobe to lobo fo na pam manye ta de mat dina ya ko ni kuna ko kina me chutio la de madina ou sube albert ko fa ke ma dina murbame yo soko poli mi lobo fo be ou sube albert yo na pa man madina romno ba pa ndare honoré fa ke ma dina gutale soko poli mi lobo fo be la na pa ma yeta de madina sharpi junin ah mala di ma yamero mo ko mo fo mo ko pol brlan mo sharo brlan chaka pe doki pe ko mo fa mo kambo sera non vous date ko gorte dia ko nyon sharp sharp jeune et duise fa ki ma dina gutale zama ka pera jo chat sha ko pulimi ga jivi ga technicien mo so za la frankamro

assalamu alaikum nay sa kan itemin dia ga kalkal law ni studio no faro de cari ga no ga janor kalkal de teno no ber ngam no sonu tole medine mi homo mo corona ya laraba ki anara mo sa intolor ki akana ga dum ci yu ak yaraka yam no rado yo ko lego la fe le pilo di biara kama ni do ngen kama ni ci lewe di mo janor la fe le mo ko ko ko ni sonu ma kalok yo ira ber ngam no sonu di ko mo tane mo ngam dum ka kula de cabine technique nata no na ka tergam tan ber ngam no sonu di mo ci lol du ni cenga krak na fidel nunga ci micro ga biabar ngam nangu sondu dum dina mi yogo ci ringa waya Ibrahim Mamad grekam go mu koy monor bojente mu koy mitana ba ngam nangu sondu mu koy bolgana wudunga ma ci ngam mo ñom gëdentel mu no ka sedd bi no haddo mu koy mëno ka bin technique

0: na kama bare abi kadama dini bullam gomaluna ni
1: wat hagna ko jenar kal kal gitna bar ngam nangu sandio mo bar ngam nangu sandio mo chino ra bar ngi dayna murugo mi ge ungi yari che pali ga mi ge ungi kede kada ngadran mu ngi kul ga ka ga sha bi ungi dowlan ge kede kada hede che pali ngi sondu che pali ngada man kan aru yu akan hinju ge kan ra man ngi ungi kede kada chuli wonde kyang na ra ma sai ni ngi kya akana ga dub giyu agi ara ka yo yade che pali wonda awunde ngri chan ga arusha awunde tanjani ngi dai hu gire dai dowlan ge kede aru yu akan waka kalkarnge yarga ce parege ya jiga ya kam nar mahalla madi namru di siyasa dinga ya kan halay dinga kede kada nga day namru go mananga nga nga ko lawnde di noy jikiyu kri ce gini nga day dran ya ce yore ya juga mananga dan nga day dran nga ya juga wali ka gam nanyo har nga tini dawlo yu har nga nda fay yu har nga wori ni fo yu har nga day gena le lugu ni mal dinga ndugo ke tag ke ga hogu nanu yo inga ya ya kam nan kri ho grimi go dawlan ge kede nga sondu kan aru yu kan chapali ngaran aru yu akan hiji ge kan ramon ngi yongi kede kara yele chapali yor lunga kullu premier minister nga tanjani yo lungi changa mi yu gulu lamek cheba yo ya unde ka udinga ni ta itan wana ka jingi kede kara agram nar mahalla ma mi ko ngi kede kara ngi yake gan lunga kullu president nga daya namru go fodo mi yongi kede kara ngi lugu bilin ngi changa shamia Salwa Hassan yo lunga kulle secrétaire général des Nations Unies yo lungi chana Antonio Guterres yo dran mi gonge kede jamay nge day chal ci dengi kede kada ngi day namru ko manar mahallama erni di heleni ben di nge day nale ngala nga jamay en yo dran gudo yaka di nge kede kada awnde di nge namru ko manar mahallama nam siyasa yo manar mahallama namru ko kayini ka kad gede ogum ci kede kada nga ke gani gede hal nge day dunay ci ken la fi anu yo kere day fodo ngum no chada handu nge mi gawu nge kede ngal yo mi go debité senatere yo nga yo da yama yara handu gre lu ngana lodum ga dan yo lu nga ko lodum fa da huwa ram gi changa ali kulutu chaimi yo nge da nal lodum on ga na je ga dan go naka dinge ke de kada agram narma halama narma halama ngunni ma de may gre jenir la fi gre epi do ge chubu hal nge day dinge kala yi nya dinge hal nge kelini akulya yo nge day dan go nal ro dan mo nge nal lodum on grelunga ko le lugu president dum nga fado hombo ram nga tanjani lungi chanka Musa Hassan jungu yo awnde kawlingani adan wuro ko ranari arande nakadingi kede kada aci jappani nga mununga halna mo jabarne manno har nga day dibilin nga kede kada go hedey agam normal dama ni nga mununga halna nga day mono zaman nga mununga dama nga kede kada hambal mo jabalnom ko laro koronyo gre migaw nga halay kul ga yen kida nga day namru ko manar wa halama yidu ga migaw donor dan tani reddingi kede kada yo nga so day dran ko yaka dingi kede kada lugu president dungi changa tulia akson daya yoygo daya dango awnde kawlingani o chono gure hawir ha ga kenn balin nga day dan nakma yorng nga daya dinge namru go manar mahallama dinge kadi kadang mam no ga kulya day manar mahallama day lugu ben so man nangana ngene nga kulum de dowle nga nga wan nga chepo nang makano ga minna wondan nga nga si gre fo dong day namru go siyasa day ding man nga aji ngala mahalla day mam no nga dinge kidanga mo lu yoy nga day ding dan wana wala gure man nangana ya go habar gite ngire habar ngidai ya migo yo ye chapali gata tan ngoy kam norma lama na lafia fu ngidai lawni kajwa ngidai dai tan mo kajwa ngi chanaga cancer ngidai halama dai ya ni ci koy ngaram seyr halama ni ci ngeneram ngir dai ngaram yo yi nga dai ya wul ngana ni ci radio nga so yo ngidai ni ci tan yo ngidai juro ay talaga kwa di yo darangoy chapali ga ya kam norma lama galangi ke rekada han ngidai migo yo han ngaram yo dai darangoy may tay gida man norma dama dinge ke renga kulyo darangoy ilew gi di yamnd kalkan gada day ya yani ina dan daw yo ngira yidi ngar ngi drangu ci polymer ya je ya kam normal la mahal ngi day ka jo yo dan wa hal nga alaga kadu ko gere dan yo makoy ima onor ga balin mi go yo churo yar sumunde sey minde sey churo talaga ngi day nakama yor awunde fana dan yo ak ya kam normal la mahalawni ka jo erni la fiya awndi ministere ngi day namur ngi sante ngi chapal ni ngaran kure ang kur hawl lamang ye chapal ni ngaja ya kayo mi gungu an ngi kul hazar ngi ye kam nan yo lunga kul dumon yo manga on di ministere yo dumon yo lunga kul secretaire dan mo ngana robu di dingi kede kada yo ngayo ngirim ngi chana docteur Nojitolum Toralta Josephine yo wa dego daka dingi kede kada gam nan ro halama dingi dai yan monikron la fianu aga migawu laman so egre lunga kulle dai dan mung secretaire ngi migo laman yo ngay dranki so ya jay to mata egre yaka dingar ngi kede kada yo gre chegini ga ande da chegyo ngirum ge da ya migon ke kere kadang ya mayo ngun ke de yu man normal la ma yel mon ke kere kadang dingi ya jega ya ta da wa da di yo man ngaran yon du so da ina pi fikri ngan ga dingi yan nga aji ngla gre da lo ni ka yo yo da dram go ya jega ya mon dan ngane greha danyo mako yima no rubulin habar ge day sandukum ne ge day mi ga ge ika kara ngaran ilmu ge day ika undi universite wanda ga dubki ya ga rak wol ni wanda ha ga dubki yu ha gyu tolor yo day curi oru na culi a wonde day universite a ati je yuni ge day ali che jugam mi ga ya jo kara ngaran yo lungi chan ga delegue general di gouvernement ga day dem no ngam chan nawga gouverneur yelunga kulli kidanga ko modan mo dumon ga kula daw awunde province ga bata yo day dan mo ngal gri ne ci na ordene mi yonge kede kata yo day ajugo karanga dan yo en yo gombo ko yima no rubelin mako yima no gam ko lanu handu awunde fadaw dumu nge warangi pel abarangi janga maison de la presse nge daya handu yo curaji talagari yo daye drango ye ci ye ci pali ga day yaka man nanga dan dinke kede kada ya ci polu man day mi gongi pi habar yo man normal la man ni man na goro kum ngam no ga day ha dam no mum nawnga day ni jemno ka jam nor la fel lay yo nge day dana yaje yaka man nan yo mi gongi kede ngi kulga daye mi gongi pi habar yo day dran ni yekno ko dan man day yo yuru mi gongi kede ngi foundation hero del ngi kulenga yaje ga gete gre day yaje gandu so day ne pi fikir ngan ngi kede kada nga akul migo ngada yi chalil mo ngadan ngada yi fodo ngada yi namru go manaro halama dinge kede bala de ga yu migo ngada yi ama yawa ngum kede kada yu migo ngwan gi chal fikir ngara yi chalil mo ngaranga dinge ya jegi de ya kanga da yi apigro ni yamno rogon halama da yi mananga halnge da yi yamani malagano ko mbunga mno nga halada yi tamno mo nayi yamno ko ide gari chegni hada na chegi war migo ngke kede kada yu ngaso dran ya kamar da ya kam manaro halama dinge kede ga kenna agu fodo ngada yi naman ni ken du do amay gede day amudugo no maday gede day podong day namurgo amay ngamuno ngam hino yo matane no angalde jogo niji amay akulgo mi eduga mi ga unke kede nge day dran yu kolliga day helay dinge kede kada ngadran mangi wiyo dran go day keden gede piso yu gudai rande kalkal manar halla mi ngi kolga day dran yan kede ngadan su yogo dran go yeduga dan gede halla ma day dingam no medina mo ne ciara ndol yo mu dan mangi gi foyda go dingi day dran mangi di himbe nge day kam ngatal ka jo yo ngi day dran go yabal lager dingarne gre wala mo no sandu ay la rabayo nabal digam koy mbol no cabine technique ten ter no ka set aya oni mindi ki ken rehado mo koy monor bolin kabin technique.

yoo wa tabar nga mona sonde nana ba tak tak da video ko manan ni wa zakani temi ndi aga kalkal moro la fel de pido jebe mo koy mo kala ko abar nga mona watane mo ka sering mona ko watane gre halaro pido jebe gre mi ngi gre karang ya jiga da yedugo mo no drando krom no na rer ndende awnde kabin tekni mo charol lu teknisien gi chan ga krak na fidel dan wala mo chegal de ngi na je akolan sonde mi ngi chere karang ya ta ga abar nga mona ngir gum no ko makana mo charol lu ngi chan ga lionel no mengar yu tilem guys nu nga kabar ga way sonju na ko ci nga waya ibrahim mamad tambumi reñ ko ci gam ga da wi man sonu ay taraga ay la rabam basino ngi le wa ay la mam rum ko mi kala ko la fe le pi du je binga sa kan item ndi aga kyan haram sen wa ke kya kana gurum ko mi kala ko pi du je binga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

civia fali su dangige kan di ci doang sa wal yan wani fatta kol ki ge da ha ko wan ko re ar gento ya ma fili komi wara den na mai daga da hun bomo basana kwara bomo basana ki gin wanne tokkan golla husu tebtina su tebtina u tab masina ka yam ta kuma ira war ungulona hala ani to dat liya lina ya ta kis tuk tok fal yam hindira tong da taki jangani pu mai makana hanu simi yamana aruza ni ganda kama ra tanzania hanu sumai su ana yes chiu tong da tani basa yak chiu tong da tani bat fana kisi tuk tokal vandi ni sumai su ka yam da gar halang ka da gar warra wali ani es kika ngasu pu fu gazin wani as bak tarangul chicho as bak kai ora kai fina bak kai tar politika pakai wulamai alil samai rana pa katitra u irir wantanga harang azef yu ushe azin gitu ko ta sia ani so pe ma mun kolesu az pakkam az tiar ba mun lettira heppa daga yam da garna wula wulsina kol mai ra kol ga irir fofu sunar mai yal ma wili mai ma sunar kalam a wulsin una mamai ani azmala almat fun tokar wani ningo lo ministra kan daga mera tanzania yamana miyu gulu lanyak cheba ani ulina ma su basbay ulina ma mun basmera tanzania utamba umai samana zamia sulona asan samay mun golla kai tamba yamana naso jinina utamba ulai ni Antonio Guterres sumai sumba azina pakkicho pakmera se pakamba bakkal as pakkai fanir ga yam dakara as pakkai maga rai iri afun katta humbas tetanga halanga as aga kai ti temer sun ga fado kai yam dakara gungul zina pelle mai ulina ma bas mai yir chatani sun sura so ya se senator gina su tiptigina mai samai ma fokazina ni samai mun gwallo teptina bas mai girti kan gatani yami ali kulutu chaimi tut ma mat mai girti tudar wani mina halta gin ana da don da kalta gani tut bas mai gollar ana ba telle chifira tisi ni dadu ani sumai su ana azina teptina ni isu kisa ani kum bas mai gira tile tegi ka yam daga ra halang mai ni kan datta bas mai gira sun sun chorna ani uli mai man pa su mai sina mai sin tuda akalla kalta yu kidun dar yegina ka yam dagara su wana zin kolga irisur kisar wani samai mana na man gwalla hutebtina ka yam daga mai ra tanzania yam man musa asan zugu ubak manam baka nam kite pichijo nam kite pa kai tabna ma humbteura ni wulla sidara ni samaira jibichijo ani nam tulia abson upolmera nam pratama na pak pak wanan ba kimbugini hindia zeli tokdata ani tira zidi tok datran kaka kramba kaka zaka kram kangarwani suwe humbas targile uyal masini sesetna pagam bin pel azin tabiyal sasir ki bakwani azin sara suwe ko anana lager li tibiyate ayli kindani ninga suwe wana azin fi wusya azin tuk tasna hala tisu wana atasi tasi tasi tasi yana azin farzi kina fufani suwe na injunisi injunisi yana azin disundu owasimai nin gollani faniru fofi sunar mai politik mai rekalat wanda mai ora gala ko sunar mai ni ko yam daga runda ulatna halangi ko le asina chok tigsia chok ana samai chor ara ani to ga iri ni kaira jivira awun basa kolara ni fi mai rasi fita zira ani tam lin jokata kai tu di mai ra benga bilbeng mai maki popoygina ani azifitasia azifitasia
wulum tok ka kanga tani ne wulum tok tor te azitin misam ga kanga tani fa azidi ni pu mai kana fima razi fitazira al humba ni ka tuk ni tata ani tuk ni mai rana fi sana chara nu wulum mai man pa ani pot palle pot palle wani ka chi chilede so hiuni tak fazia ani usi tapu delizia tasi tasi chicho ani kafi chilledi ki azina sunu go humu zigi chividi sokh le mayra zakat kat nana halin humbu ma sunu chivia suwan tinda ta igis pay suwan tinda ta igis na halangi azu tutun hulima ma fichilla azu tutun hulima ma doktor ka ana ti tinda ta so hi onin gaita su unda du kafa an gaita unda me diwana an doktor fana ma tinda ta chilani an tuda ka ana bugisu hiwoni butta zikin jinjira isu mazina ku zuluna kunda na i doktor ka cividi na zifika zi utokka ka ile na mani namai ni puma kana maria so di sunda ek minister mai na ka sar doktor azifi tasiya tokka ni tok da tazlana ki gingitwa fitaze tokka wani ani magara ka tu ho tasiya da irir ni teo ani irin deoni ko tsanda ta sunu mu ugit ko ti jivia chamaira ndani secretaire tlisun de ministre de kair kolga chilta chilum bas magira yani docteur noji tolum toralta josephine dani chamaira li toka fok ndar yadnara ani secretaire mai tlisun da ministre mai mika taraf of yorina na ai wudina mame fimaira zifi tazira azibaktuk tazia azibaktuk tazi wani suna yau aina dindindindin ya ciya asaga samaira sin alatta samaira sin alatta azihalli yal mai ma'anba chilla wular doktor wani a jifir nini animiye kazimina na abini marara bini magamaira na kol usuna wucin mazir hulimami doktor ani asifi tasika pulora asaka ile na mugi chividi ne loba sita sicho azimina na afin tazia chinchalana kai chilmer chivira usu kisa faka ani lekola yibyanda kichangwa nda kol mera ngulor lai kichangale tufkami kangwa ndani ile kol mera tinya kai yalla mabilia ano simai ma atina nazi malfun likon data bu mai mkana samai mana nam kolgon da dagar patra utamba is mai man today amalfun likon data malana malfun likon data ni sumai zu hat hat ngolara ani sumai su wana fis yaunana az has su ura ai hulina mamai az bis mazira ai hulina mamai tana fozi tapni ba poema bassa matutakanna simayar ngwalla minirana su ki magara mai su bak magara bak bak bak sira kolon mai ni fitasira bu makana az tok ak tazina teu tok mai az tok ak tazira az kolni ka iro tina basa o ki mai tunira ani suma su journalist fir fitazir wani utel tabai maka daga hal junda samuna zana na irondal ni tabna mapas yaziganga asaka titra usuna ukemba chunira kai lona siga chividi akon mai razu kolduk tazirwani azu kolana kazita mai lona aili kolani kan basu ulat pelni lona siga chividi ni titra ngwalaka anu ko tazitewu azu fifuni si anaba lezu wana kalesu mazu kuvarmana kolzi irim hawana di azi yo sok tena hindi guverman lisun de kazia az tiarba guverman chat ni chivia ni kolli kai sari yon chivia yon hum bas mai ka yo lona ka yogi luma ka ki lokina ka si azin ni ai ga tigin haw yori din no lestam bas sigadi lei si azina yo mai yim ka ngan lon kai yirgen da mai yirna tewa lagi sundana ayi fi saura
gouvernement kol akhal u sarav jona rakay kom tivia saram bara adian ba suma zu khurak wani hatta kada gasi gouvernement altami altam hana su khurak na nam kazi irze ulima asu hunu huna asi hatta ki tivia kay khurak na sar khurak na ut inge lin dagana aya polin na amige din dagana aya sumi sumi na nige tena isar sinan ge puna ka anki jan hor basina an ngi lasu ni an mi tita fet masira ko kuforma hal tambio hal hatta mansuna aki funisi kanga taganda da zana jaf me machugum kanga na kuforma na fara mi faria ka lopta sun chuchode daga ra kunin ngarwani fanin lin namoni ko kuforma na fa ile asina limay mana san gili wona jaf na ma tin irum mai nilke su mai su hindi as yoziya azuman gouvernement ke azina alina ne sufi yalla mak ay kya makka ani su mai zon parta til tar ko lona nam gouvernement tin zi ak mai asun ke azina fati tivia kay fokara nam po mom basna tabir ni na ka su mai dir mani ba ni Lionel no mangar mai telem gais mai choko manen wana musimo davun warna irin gowa ko pelli mayni gigelen gigele fi te mamba ko ban fa le zo ambi kandal ni yak dum bi gelani zafin ay gorna fa te magir hadi yelang ni chele kolo banana vantu jiskar anna fa te wala dal dal dal dal nan tabia technicien sala

saa ogosiye degi marta tuzay saa disiye kan radio chadit ugane anya radio midin labra tanda minya gujuko labra tanda minya durko ngardo chana anu udur ni anu tanzani udur disi kika anu chana anu miya wa khamsin wa talata anu asambile amanu inyo anu inter parlementera amarono debita disi kika yom anu yom khamsa anu uru anu durko jika nga bedina yom anu uski nga Chana anu udur ni anu Tanzani tesra dola mundar shishar erdeni chana duka hadir chindere. Dola kidiri morta usse erdeni chana duka hadir chindene. Jola duko hadir chindera chana edu tenne hadir chindene. Chana duko ago niqajo duko ena shisha duko nuk ena nukindera janib anu siyasi nga janib anu iqtisad nga inara ganna dili da ago janib inara hukra anu haliyan inara alam duko tesik nga tena duko nukindene. Tajiran amma udur chana durko erdeni hadir chindira terbara aynu janib aynu kallanga janib aynu togaddum aynu do alaminga janib aynu hagogal insana janib teknoloji inara ganna amma shisha udur erdeni chana durko hadir chindira niqajar inara ganna dili da nukin okur chana udur gendira anga aynu premier minister aynu ni aynu tanzania mirena chana durko nukini Wakil nukung ana udur mereka anganu perasaan do dolar do anu ni anu Tanzania mereka anu nukin dini. Ama kurapa erdini cara duka hadir kendera anganu sekretar anu general anu uni.

0: diga Nations Unie amrena Antoine Guterres diga mre amma ba aragana erdene chana durko hadirchinen marana resala durko nukindira janib anu ago hogogal insani janib anu demokrasi enara gana janib anu nizam anu insisio enara nizam dolanga dilli terga janib anu wukrijin mashakil alamiya durko chika tena dilli da nukindira terbara dolata na chadna an amma turtin udur ena anu nizam anu chana udur hadirchindira amma debite senatera gana turtin udur hadirchindira an amma delegasi anu kar turtin udur hadirchindira ambo hodona ayin preza anu asamble tandanga eli kuluti chami mre amma asamble ena anu amma aranu gunna turtin udur chana durko hadirchindira wukur chana udur durko hadirchindira ago marana nukin janib ayinu niqaji janib ayinu alaqa da ayin amma debitaye janib ayin alamiya gana dili da nukin amma aranu anu tanzaniya mara za fatagare munazamate anyana za musile mugayne ini ayinu inter ayinu parlamentar amma aranu parlima ayinu debitaye gana chapchinga ayinu sasana ayinu aguzo ayinu durko amma ayinu preza ayinu dola ayinu tanzaniya mrena za amaran munazama ayinu ini ayinu amma ini ayinu parlamentar dili terga mara gana dili da nukin za anyana musile mugayne agu sobada inara chika gana sobada gana za halendiga tena nukini sobada durko agu janib ayinu sekirite janib ayinu siyasiya iqtisadiya inara gana dili inara alam durko chika gana nukini inara gana za hala kendaga gana dili nukindira terbara ayinu kiari nyamener ayinu program lid ayinu doda ayinu kanser indaga tena ngoski chana gendira ina ayinu kanser ayinu ina ayinu mela indaga ayinu durra ayinu mela ayinu belakas ayinu area lenga tena kiari chana gendira mara ayinu partener ayinu klinik ayinu laptana kiari nyamener chinga te yima ayinu salak ngoski nga chana gendira ago nukindira janib ayinu tuwe gendira ama shaba gana durra ayinu kanser indaga mela nga ago belakas mela nga ina arano ina ang durraino za ang mera durraino ina arano bor zondoe ina ara gana dili za tuwe gende ama gana durra te ago inma famkindere za ina arano zondoe ina ara gana famkindere gate na dili da nukindire terbara yama ino ngoski nga minister ayino siha nga mraya amara kair kiana gendir kiana ina gendira ago ama arano minister ayino siha minister ayino haywana nga mara gana kaar kiana gendin kiana gendira balakhaz aynu ina anu janib aynu janib aynu siha nga durko gendir janib aynu siha nga durko janib aynu siha insani nga janib aynu siha haywana nga gana kiana gendin kiana gendira agu za siha tronu bes da nukindira siha trauma platforma aynu ta platforma da agu giske na kair za hirmendiga ta jiran kiana wukir gendira sekretar aynu general aynu minister aynu siha nga kiana mreh hadirchini doktor Nuji Tulum turulta Josephine Mrechana iftitaa geni wakir iftitaa gena ama aranu ministeran siyanga ayinu haywana gana hadirikindini ama aranu kura agu profesa ara kura chika gana kayar erdini kiana duko hadirikindini za agu siyaha duko dili danuki siyanu insani nga haywana gana inara gana za agu halal hakindere programu duko kalla za gurtudaka te duko dili danukindire terbara yima ayinu ngoski nga dukhola ayinu sasana meringa sanada 2020 sita sanada 2020 saba tena udurni ayinu profes ayinu batanga ati belakhas resimier lanchindere ama aranu universite ayinu ati nga ayinu siyansa udur teknolojiya atir chinga te udur kiana gendini dukhorma resimier gendere tajana wukur kiana gendere anga ayinu pro general ayinu delega ayinu general ayinu ati nga menena kiana durka hadirchini ago wakir kiana hadirkinna ama aranu udur ansanya ba nukubur chika marana ago ama aranu marana tafu chenni za nukubur hirima yanu udur ni yanu ati gendira tena marana ago dili shukurchi terbara kair mezo ayana ama aranu jurnalista marana yuma yanu ngusikenga chana gendir kiana konferans dili gendir konferans gendira ama shisha ama aranu jurnalista ama aranu jistize ama kura gana erdini kiana duko hadirkindini amaran inyo anu jurnalista amaran jurnalista marana kiana duko hadirkindini belkhaz anu fondasyon anu hirol del indika marana kiana duko hadirkindini kiana duko ina shisha danukinin za agu ina duko tedirib anu shababanga ina ara gana dili danukin tedirib anu shababanga janib anu yunga janib anu amaran ina aran maasha ina ara gana dili danukinin ina siyaze ina ara gana da dili danukindire labara tanda labara minung labara no amar journalist labara mina tozre labara ang jahasin yandran lenen lemengari telem gayuze mra jahasin yandran kran yandran kair sale Muhammad sale saka ke krakna fidel ngar dere dorna kiyandire Terbara kahar komunikasi kurang tidak agak komunikasi cika, ano komunikasi cika minister ane siang mre. Duda ano dura ano amaran sanga dawa dawa indika tajer minister asia mra ano munazama amaranu odur turkir erden kher cheke agu ama agu majan dawa indika tajeran kher laptan ano kher karchi ano kozuktur yenga chinga te yemaini yom sitasher ano uran durko jekan goini haldi yom ishirin white uru durko jekan fargre o dur laptan ayno gozotono durra ayno sanga anyana o dur terre ago amaliyama majan amaliyama innina goyende ner amaliyaya gechendik tegiran fatagre yom ayno yom tize ayno oru durko jekanga tena anga ayno konsiltasyon rada ayno an sanga inara ganna o dur resmiyar lankindire tegiran amarano ministeransiyanga fatagre angana yom ayno yom sitashar ayno oru durko jekanga goyende lahad yom ishirino white Oru duko jekenga, odur laptan ayno kar gozoktur, karki ayno gozoktur kenga te oduterne. Amali ayno sanga amarano odur turkir erdeni. Karki kei amali sanga majaner de wendik. Inni na goyendener majaner de wendik. Terbara fatigre yom tiza ayno oru duko jekenga. Tena ina ayno sara endere, duko inarana tena gende chikeyen. Tejeran konsiltasyo yendika tena odur majan. Tena angyana dili bazere o dur laptana gozorte tere inara gana dili rachande. Tena ina ina fadana anga anu koordinatera anu ina anu lida anu program anu sanga mre ina etafu teru ine Abdelkirim Bukar Ali. Terbara ker komunike kurichingana klinik doktoros anu karchi anjare belahaz anu garash anu hasan timan chinga Ano gutramagi mugabil minister ano siang minister ano financing endega mrege dogosh iner ci faragre amma shaba gana basayin laptamte ago duskie dosse gana rantren terbara faragre laptan ano clinic ano doctors faragre amma gana labarchengne mre dawa tiradi ago dawa druko ina shisha dawaing tajran Angyana bazain, agu nimura ho dur latamana, murta desiya gondongare. Murta turusiya sa yisiye, murta turusiya sa foye gondongare, murta desiya sa tozoye. Tigo gondona murta yisiye sa desiye, murta aguzoye sa trone, murta usiye sa trone, murta desiya sa yisiye. Klinik doktores karche anjare che... Ayano karche anjare che belakaz ayano garaj ayano hasan timan nga. Ayno gutroma ayno mugabil minister ayno finansnga maliange dogo hinar ki ama shaba gna basein la tamte dosse diski gna lantre merena dawa shisha dawa tira odurdi tajran ago dur nurtore inara gna chekein tajran nimro hondo morta desia gondore morta trusi sa isi morta trusi sa foe gondore morta desia sa tuzoe Tigo gondona morta yisi esa desi, morta gozi esa trone, morta usi esa trone, morta desi esa yisi. Kabin teknik.
1: Bersama